Magandang gabi po sa inyo lahat, kapamilya, at welcome sa ating programang Pinoy Night Shift, kapamilya, dito sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Sa ikahuling oras nitong araw ng Linggo, ang ating Sabbath Day, 17 ng Mayo, 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo, at hari nawang kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan, maligaya, mahinahon, matagumpay, at ligtas at nananatiling malakas ang pananalig sa Diyos. Bago ang lahat ay masaya po akong bahagi ng kayo ng isang banal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa libro ng Exodo, Kabanata 20, Versikulo 12, from the book of Exodus, chapter 20, verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Si Hesukristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Narinig po niyo ang paniwalang amiyutin natin, Hindi Kita Malilimutan, inawit ni Basil Valdez. Awiting nagpupugay sa ating patuloy na paggunita at pagpapahalaga sa katotohanang tayong lahat, kapamilya, ay nanggaling sa sinapupunan at ipinanganak ng ating dakilang ina. Maraming salamat sa lahat ng ating mga dakilang ina sa kanilang walang kondisyong pagmamahal sa atin, ang ating unang guro sa lahat ng aspeto ng ating buhay, at mga pagmamalasakit para sa ating pinakamabuting interes. Ngayong gabi po ay ang pagpapatuloy ng ating selebrasyon ng Mother's Day na nagsisilbing palagi ang pagpupugay sa ating mga dakilang ina na hinding-hindi tayo malilimutan at pababayaan magpakailanman. Alinmang sila ay nabubuhay pa o sila ay nasa mas mabuting lugar na. Noong nakalipas ng Miyerkules ay biglang sumulpot si Senador Bato de la Rosa sa Senado pagkatapos na magtago ng mga 6 na buwan. Ito ay upang bumoto sa ginawang coup d'etat ni Senador Alan Peter Cayetano kay Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President. Sumunod na dibinigyan ng protective custody ng mayorya ng Senado si Bato at pagkatapos lamang ng nakababahalang Senate shooting ay nakuhang umeskapo ni Bato de la Rosa na iniulat na kasama ni Senador Robin Padilla. Nagresulta ito ng komosyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at lubusang pangamba ng publiko. Bukas, Lunes, ay sisimulan na ng Senado ang proseso ng paglilitis sa Articles of Impeachment ni VP Inday Sara Duterte upang mapasinungalingan na niya at ng kanyang kampo ang mga paratang sa kanya at upang malaya na niyang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang vice-presidente at tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Subalit, kung mahatulan siyang ng Senado na nagkasala, matatanggal siya sa kasalukuyang posisyong publiko bilang vice-presidente ng Pilipinas at higit sa lahat, habang buhay siyang mawawala ng karapatang tumakbo sa anumang public office sa Pilipinas. Aliman ang maging hatol ng Senado sa bandang huli, conviction o acquittal, o nagkasala o napawalang salaman, hindi ito ang magiging huling hatol kapag ang pulso ng taong bayan ay matinding hindi sang-ayon sa magiging hatol ng Senado. Ayon sa mga pangkalahating balita, batay sa legal na kaisipan ng karamihan ng mga eksperto at ayon rin sa aking simpleng mapagkumbabang opinyon, susundin ng nakararaming taong bayan ang sarili nitong pulso sa pamamagitan ng epektibong people power. Laman po ng ating programa ngayong gabi, una ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Susundan po ito ng segmentong Samot-saring Panayam. At ngayong gabi ay kakapanayamin natin ang isa sa ating mga dakilang ina na 100 taong gulang na, lubusang kahanga-hanga. Pagkatapos ay marinig naman ninyo ang isang tampok na balita hinggil sa unanimous vote ng House Committee on Justice ng Kamara na may probable cause ang Articles of Impeachment kay VP Sara Duterte. Panghuli po ay mga patalastas o paalalang bayan para sa ating kapamilyang Pilipino-Australiano o PhilAus at kapwa nating Pilipinong expats dito sa Victoria.

Ito na po ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, inatasan ng Office of the Ombudsman kahapon ang Senado na bigyan sila ng kopya ng CCTV footage sa naganap na insidente ng pamamaril dito noong Miyerkules, May 13. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang hakbang ay bahagi ng hiwalay na investigasyon na isinasagawa ng Ombudsman sa kabuuan ng naganap na insidente. Aniya, hinihingi rin lang video na nakuha ng mga media men nang maganap ang gunfire incident. Umaasa si Ombudsman Remulla na walang magaganap na cover-up kaugnay ng insidente. Sana naman ay walang mawawala na footage, sana naman walang cover-up dito, sabi ni Remulla. Ang pahayag ay ginawa ni Remulla nang i-anunsyo ang pagsasailalim sa 6 na buwang suspensyon kay Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Una nang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot nang makumpirmang nasa kanilang premises sa GSIS wing ang mga NBI agents. Niliwanag ni NBI Director Melvin Matibag na wala ang NBI sa loob ng Senado nang maganap ang gunfire incident. Sa kaugnay ng balita hinggil kay Bato, isang kilalang politiko ang di umano'y tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makalayo sa Metro Manila ayon sa source ng isang veteranong kolumnista. Ibinunyag ni Ramon Montulfo sa kanyang Facebook post nitong Sabado, Mayo 14, na isinakay ng isang yate si De La Rosa at Senator Robin Padilla mula sa Manila Yacht Club. Isang tanyag na politician ang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato ani Tulfo. From the Senate, dumiretso sina Senador Robin Padilla sa Manila Yacht Club kung saan sumakay sila sa yate ng nasabing politician na pumalaod patungong Batangas. Ang yate niya ay may pangalang Masarap na Buhay sa salitang Ingles. Pagdating sa Batangas ay nag-chopper si Batman patungo Mindanao, pero di niya kasama si Robin. Komento naman sa post ni Tulfo ng isang netizen na ang MY Happy Life ay pag-aari ni Luis Chavit Singson. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na ulat kung nalaman na ang kinaroroonan nila De La Rosa matapos ulat na huling nakitang kasama si Padilla. Tungkol sa House Prosecutors sa Senate trial ni VP Sara, buong pwersa ang 11 miyembrong House Prosecution Panel na dadalo sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ito ang hinihayag ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na kabilang sa prosecution team ng Kamara. Ayon kay Ridon, malinaw na mandato ang 257 vote ng Kamara upang agad simula ng paglilitis, lampas sa rekisitong 106 vote para may padala ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang naturang bilang ay mas mataas pa kaysa 215 boto sa impeachment laban kay VP Duterte noong nakaraang taon. Yung kabuuan po ng 11 person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado sa 3:00 ng hapon bukas Mayo 18 para saksihan yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court ani Ridon sa News Forum sa Quezon City. Dagdag pa ni Ridon, ang kompletong attendance ng mga House Prosecutors ay ceremonial lamang. Ngunit nagpapakita ng kanilang pagnanais na gumulong ang impeachment trial bilang bahagi ng constitutional na proseso. Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana ng konstitusyon mismo. Hinggil naman sa mga pabor sa VP Sara impeachment trial, umaabot na sa 25 milyong Pilipino ang nakilahok sa isang online signature campaign na naglalayong isalang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ito ang inihayag ni Polytechnic University of the Philippines o PUP Professor Louis Montemar sa News Forum sa Dapo Restaurant, Quezon City. Ayon sa kanya, patuloy na nadaragdagan araw-araw ang bilang ng mga lumalahok sa naturang kampanya. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras matapos ilunsad ang online signature, umabot agad sa halos 3 milyong pirma ang nakalap.
Ang naturang kampanya ay kasunod ng anunsyo ng Senado na naghahanda na silang talakayin ang Articles of Impeachment na ipinasa ng Kamara, kung saan 257 ang bumoto pabor, 25 ang kontra at 9 ang abstain. Sa sports sa karate, walang Pinoy bet ang nakakuha ng medalya sa Day 2 ng Karate One Youth League na inihahandog ng Philippine Sports Commission kahapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bagamat nakakuha ng opening round bye, ay bigo pa rin si Zian Alexander Singh na makasungkit ng tanso sa Junior Male Comite 61 kilogram division. Minalas rin si Eduardo Berco III sa repechage round ng Junior Male Comite 61 kilogram class. Balitang showbiz, proud mom si Lea Salonga sa kanyang anak na si Nick Chien na tinawag niyang Young Man. Mabilis na tanggap ni Lea ang kasarian ng kanyang anak, kaya marami ang pumupuri sa kanya. Si Nick ay isang trans man o transgender man. Ipinanganak na babae, subalit ang kanyang actual na gender identity ay lalaki. Ang post ni Lea para sa birthday ng anak na 20 taong dulang na ay, "To say that I'm proud of this young man would be understatement of the year. This human is kind, funny, sensitive, empathetic, and so much fun." Panguling lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 7 araw mula bukas Lunes. Ang pinamataas na temperatura ay maglalaro mula 33 hanggang 35 degree. Ang pinakamababang temperatura ay maglalaro mula 26 hanggang 28 degree. Buong linggo ay mahangin at may mga araw na panakanakang pagkulog.

At yun po ang balitang Pinoy dito sa ating programang Pinoy Late Shift, Kapamilya, sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Ang mga sariwang balita ay hinango sa online news ng philstar.com. Inihatid sa inyo ni Sunny Castillo.

Susunod po kapamilya ay ang ating samot-saring panayam sa ating centenarian, kapamilyang centenarian. Samantala kapamilya, isa munang awit ng pag-ibig alay sa inyo lahat. Mapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal ng kanilang dakilang ina.

mapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal ng kanilang dakilang ina. Ang superstar ng Pilipinas si Nora Honor sa kanyang awiting Mother Dear. Kapamilya si Ate Guy ang itinuring na pinaka most awarded Filipino actress sa kasaysayan. At siya ay pinagkalooban bilang National Artist of the Philippines para sa film at broadcast arts noong taong 2022. So makabilang buhay na po si Nora Honor noong taong 2025. At pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Siya ngayon ay nasa mas mabuting lugar na. Kapamilya, in love ako sa galing at gandang Pilipina.

Ito na po ang ating samot-saring palayan. Ang kapamilya natin sa Melbourne na centenarian o may isang taong gulang na ay ipinagdiwang ang kanyang 100 taong kaarawan noong 8 Abril 2026 na ipinagpugay ng Komunidad Filos sa Victoria. Kapamilya, kasama po natin ngayon ang pinakamamahal nating nakatatandang mamamayan at centenarian, Tita Timmy Barbers. Magandang gabi po sa inyo, Tita Timmy. Hello? Hello, Tita Timmy? Nandyan ho ba kayo? Tita Timmy? Hello? Hello? Tita Timmy? Hello? Tita Timmy? Tita Timmy? Medyo na wala po yung connection namin at tatawagan ko ulit si Tita Timmy sa ilang sandali lamang.